0: Sopwifek.
1: Salamatupku, 38 mafar 60.
2: Tara, teman-teman. Mba magata kayo ilan nila. Yung mga tifa-tifa.
1: Tifa-tifa, isa le, tifa isa ni miyanto lo eh.
2: Tara, tiya lakamish na buma.
1: Lakamish na buma, ye. Ina lo ten tifa-tifa? Se tifa-tifa latra ko, vizan. Okay, yes.

0: Rabatupku?
1: Iya, bro, sayang.
0: Iya, no, ya. Wala sayang ku, daya no, irani sa neto, ade.
1: Irani sma, ben. Ilemana.
0: Ilemana, reo, manganong fu. Ti kui taksa. Ok, ade, ale, fatsikia musika. Ja,